Manyono babar pisan. Kakang Brojo Dento wis malik tingali. Dadi atur Kakang Mbok Ayu Arimbi.

slendro meneh. Iya, wah iki koyone kae Ndoro Sencaki wis ngawe-awe. Heeh, Nduk, wah iki kok ndak awake dhewe. Kapiran marang gaweane? Iya. Wis kripik gedang kripik telo mengko dibacutake meneh ayo kae bendarane. Iya, Nduk, wis. Ayo, sowan nang kersane Sun Prabu.

sana ning kanalindran sang Gatotkaca Kuwanti Busana kang sarwa seta angrajut panca indriya nutupi babana wiworo satemah katrimah denya kang lampahi smedi wijil sukmanira Gatotkaca dedel minggah kayangan pun tarandir bawana.